0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgwọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Osetigo, ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gị etiri. Ọbanye ego nga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma o nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Isi nri dị ụtọ na-amasị m, ya mere m ji na-etinye NoCube na nri ọbụla m na-esi iji mee ka ụtọ ya zuo oke. M ga-etinyekwa akwụkwọ nri na-ama pụkụpụkụ, ugu, ose, yabasị. Ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu.
3: Nna m, afọ ejughị m, achọrọ m ọzọ.
2: Eziokwu.
4: Tinye akwụkwọ nri na-ama pụkụpụkụ na nri gị niile, werezie NoCube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.
5: Ekele m ndị nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a. Anyị erutele oge mgbakwunye bajeti. Dade nwe ndidi maka ihe ọ zụtara.
6: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa.
5: TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu. Chee, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Frost dị ọcha, ahịhịa dị ọnụ ala. Ebufere ya ruo ya. Ọ bụ ụzọ! N'ezie, ezigbote obi.

0: m ya mere m ji na-etinye n'ocube na nri ọwụla m na-esi iji mee kụtọ ya zuo oke m ga-etinyekwa akwụkwọ nri na-ama pokopoko ugu ose yabas ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu
1: nna m afọ eju gị m achọrọ m ọzọ
0: eziokwu
2: tinye akwụkwọ nri na-ama pokopoko na nri gị niile were ezie n'ocube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka rie nri na-edozi ahụ taa
3: mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme lee anya ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya ose etigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chenji ege nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup nwekwa ndidi obere oge onye nwe m ga-abanye ige 3 ọbanyego ngaa refresh app niile dị na fonu ya ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online ngwala anya ka ịhụ mkpu oge etime ọtata
4: chineke data m tere ugbu a gwụla
3: gịnị ka m gwara unu
4: saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị tinye ya na ọtọ update gị lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị
3: mụwa ọkwa fon ka m bụ ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma mịa ya fichaa ọnụ
4: obi ụtọ na data gị taa live it 100.